Adom, Adom. Me se me dimbi yon di woyine a Jekumber ma san te fi jasi jasi hene. Enche ebe kome jo ke twin service na fi yonomu a tre twin komo. Ebra me ne a doctor fwa omonum di efa apomdo tre twin komo no. Na me sa su chile biya e papapa ube di di enko fo hao eni amani ebi amfamre o. And I want to say, I'd rather not tell you anything now.